0: alaji ka dakata me yake faruwa a nan
1: ta ta fara daga switchboard zuwa igiyoyin
0: wani ne igiyoyi kuka yi amfani da su a nan
1: da yau da kullun kawai
0: da ai amfani da cutis cable da switch cable shagon ku gidan ku office